Noga sikumi, de yan tole kaya noga sikumi. Kanya noga sikumi, ngamisti yan tole kaya noga sikumi.